barke mo walo ñor fukat ak ñeen bari taagam bar mo walo fukat joom ñaar bëgg amar fa duma mo walo joom ñeen taa lam lañu may ga ak faang lañu may ga ak kafar lañu may ga ak fa duma ñu may ga ak mañ wadda ak fiñe wadda ak taxa wadda mo ñu walo joom ñeen taa dañu ñu teel mo walo.

kulimbab marem nyaay mi ci lanum xanjerma amna ñebbi kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñi lati jox kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñi ko du kulay bayam ibo kulay bayam ibada kulay bayam kulimbab marem nyaay mi ci lanum xanjer mi marem nyaay sa daral ma tawat marem ceew man marem ceew ma ci akoy de jul ba ci lanum daal ku mbay nyaay mbay.

Kulim bakum boyum mole bu ko do sagata mo ngi dan ci pour sa xal ci jama de ngumal de farak bo fal.

0: jande ko man ko wo sax don jali lay ni nga xamne dox yow bu deug ba ci ko te bi di gane ci buntu nga xamne ni tan me man dem lay wal sama xet dem na sama xet dem na ci sun yaay yaan ne mu ngiss way te ci na ki xamne moy ay imam debaru usman ko xamne ni nek ñaan la amul na xare sax tak usman bo ay mom reetan ko tolli ha ker dem ko xere rek yakar nak ni day yakko ci wone yakko
1: rabbi lay usman nako yalla deg way man ci frappe nak babaka moy taw usman ni ko wax sama
0: balam kar gi
1: waw ni ko wax ma di de hey lami buma ci joge rek ma dem ci xawa bass do na ñew nak ali way ko ko moy ciar hey lami ali acek nesima asi parce que afeta na te lam toba suma ka dem na ci buba sax
2: Gracias.

0: kilo. Ina gara ore da mi tonda na odo de an oda oda daga daga den ni. Na purni ko bada ba. Laka sitel illa kata. To be kana mo do gar an ummo wal illa in do hatin bin. Laka sala da da de ba te ken. Ba do an. Nda mo nam den ga da an de ke ga da ma ni na nu den sa da be ron den. Da ko bin nu den da re. Ko ta nu de be wa. Mama kuma ba ku fe da ba mun ba.
1: Thank you.

0: Dan, nam ko li. Kampokate na lamin sa kampokate na usmalin niya niya yun.
1: Ayun niya.
0: Hey! Gago ko. Nagyam niya yun. Wow. Ganyan lang din na lekan. Dami, leo kima ganyan. Nino na leka ganyan.
2: Ganyan ko ay.
0: Wow.
1: Ano na ba yun?
0: Wow. Ganyan. Ganyan niya rin.
3: Katrelendus.
1: Yun niya yun ay.
0: Ndak gan? Maka pembukai lalo. Gaya itu nampi dia kini. Dua desare.
3: Hey! Kena dia buai.
0: Kena apa ini dah tak kaya. Dia kini apa lu mesti nak kelak? Konfirm kampai.

koli wala fu ñaanew na garab bi daanu ñi ko koy degg waye buy mëndi na kenn ko gis te koli li nga waye degg na ko li ko rek kay walé anté I'm going to go to the car.

Arlaina butari ay mamarem mamarem yana michilambu disbi marukumba manyubare kardo.

jari ani kan tan ñina jay mo jangu jari la dem bak salinger ba fa nguna bak jabi mam se ti akoy ve on da no ngena wa gan ku ba zanjan fala suk toro to ma ga jokul biram fat ma gandi mag fa yando.

lignière bi may joy ba tay no peguma fa ko mette joma la ci mbantoy gëna ko mbaayou mi dekk suuf bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna fa ko

seydi Sow de wonde amin belti. Kala ko nanɗa ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaguima yaafuya nde wonde hay hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona yidde wadde ko welata minen ko welata min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi hen welte nde leppol ngol fuɗɗi de faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗeteko eko haaleteko ƴeew komin mbaɗata ko foof kadi hawanima nde wonde aɗa wowsi ɗum nande

Jaga kumalau be. Mujur barasina, barasina jur marfal bawa. Aksarim barasina, ak jaga barasina, ak nertin jigen barasina. Marfalo bayo manchor. Baywa ma garak sunu kër mam cey way baywa ma jal jop baray sa bay.

albarka o kada wauti nan dum ko boyi taw wona ngalaw man do tan dawno Allah tagi leedi malaadi o tagi leedi kizaadi leedi malaadi o honna hen gonta do bandu baadaadi nan fo yimbe nan garana nyaamane kaara wi albarka be be albarka leedi kizaandi so juma ma amena boyi so do fama baddar ne don taxlu simaade dum ndiye malaam ndi hita ko sugu kaba ngu dari do le malaa jaha metre sapo tawa do galla ba jali mawdo hefre go to do to wada garas o so digal sa wada kabinaaji ndiye malaa ma de fi tawa la sejal pegal le bita ko le ki ngoti ngada ngara fare yana de wal ngara ba de suturi me jaha en labbe ngala malaa ngal hita an kay sin lombo ngonda fo de malaa ngal yimbe ngabbo heri yimbe biya kaari ko beddo dungo ko na wona gro bone Allah dandi ma dum fayda ma wala fayda ngol yel banawal su yama o yamadi lam to nabbi yama pukka da ara hande inde su yama ka mo tono so nabbi yima yeddata dal fi dina jara ko yesu ma he su ban tampina hore mo mare galla ha yoda wada hen bafal jamdi winda na tension ce mesa den don daade bondindo ko tampinde hore mu sa bawni yesu ma gori yatta tan nyaago tobe

nan gotu ku sai lamu annabi ya ma mun ji an dan ba sai da lantin da bukar man da jabi gallaji mun sun malume ta gara wana jawadal bu ci tani daga yani cer daraje jere faso man da metil di mbete da jawal jam ne tawar tell me I'm not for to go kill them to me how can go beat me bismillah hore ta kali sa ya mala ni mamun jimtu kanil to war ngada duyi garanti ala wade makku amma dilo mo yo do inde mamun jimu ju naji dum ko ma taw tawa jennen ba ci ndo wala jahuro min wosre ye wuro sidi o bonnani zonni so inde makko inna ma ton kay diaado ton benen gandi ko dono diya jabe diwan ton benen gandi ko dono diya mo wayi wiide kanko wuro sidi diya ndati jeede wuro e hoddo don wona goto kanko won ko wayi mujjinde son won ko wayi bonndu so tan bando ko dina haa no wadde en presentation ngato wona diya.

rahimi jam yalla jam yak sekanday ak atuman ma nday ngoni teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kene ma xaan ma de seteni jungo ya man sall nday ma xolo je bur geej ak mbay nday ma de sabeñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng solo xama xé molo xama xé abdou karim tufna gor ta terna jigen kafsun kafsun dubukin dubukin dubu fa yalla bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

sen ko mbey bok tuddo yaaye sar ma ko tebe siw babu jey fi la jaar biel tenen ma ko fiir robert ngay ma ko laal yak sar te ba chut di ma ko nax dal ani jey job mi ñoo soom jey job wa jo job gep cheb bu jey bay sor mu laal ba sam tok dal ni gol ne bu ko xole mu ku dam jey cheb mu ngay nurob mom mom dana ko ñaar yoon

dan da nga dan xeyri liggey ba jant bi laqku bu nawane neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tay da nga dan xeyri liggey ba jant bi laqku bu nawane neexal def koy duma wane syndicat mondo an ci sirew mi no jog taxaw diko xex

fi bay di yawo na ngi li ci dess nak sa jom nga def li fi dam di le doora def moy def len xel ci jumaaji ci Touba fi teñal téré kër am di Moustapha.

yangu jarir wagan bilam jarir dugu dugu wagan anjang wagan ondano ngana sanmon sanmon fase momak napula ka gojil taraga gor genum

borom ci mbal ñay ragal du ko xaaraat maymuna ibabas daru njaay ma pende boy jog jarno nga ca salaam ci jere abdoulaye deyat mbo sama nga de ci ñak